0: inyo kano isenos kano kisa kiso isenos
1: tas ang kiso sa atatinik alaktinik tusa tutsol kamaniyanga
0: tama po
1: kasi tunganut ira ko tarit no ni sa sapat
0: tas pinga si tunganut ulo kani pinga si tungan
1: pinga si tungan kano kamatut sa sabi na nakatatigon
0: tas nariupot takut na masayo matut isang na akakangila tamaroso ko na mamayo kayo suni pingawat sa kapo kaso saram isa mayroon sa gizin na ko yung suno ni sa ko yung tanang pingawat sa kapo ito
1: kumula ka sa mersumi ila ko tarin nun tasam imarunit akisusanut at akasisa sa Frederick Ilis na kuyanak akawupisusak pilto ko karito katsiko nuwa ni sa kluwang niya kasi akaw
0: kuyanak
1: Kuyanak. Ap, tas ilakota kayo na nawan na sokso sa kami.
2: Tama po. Taman na inun na amasan na panit. Ang tanda. Mga iso makasingin na kasako ka. Tama to kakakpat. Ito.
1: Tas ilakotin ko tasong itong matislo na rin nga fibra kasi ito na trial from sim at ati na suwak titinanin ulokaktang ni pilot simavo. Tas suwa ko tiin na kaksimo ulutan na ilakotarit ulori sa sanga. Tas nil ilakotarit inuya ka tiin ni pingawot kasusan ni kisero tokisisaman aktumik pizza sumil ino na kang nisanik pilot sitinang mi inisisimanisat inisisimanisan nut ukatarif ni fi ulluni ulori tiin na kaktusak ukiok man na ilakotarit ulluan ni FNMit kulakotarit tiin na kakpok ilakotarit Nadiging isutit melkalo at wakisang nga.
2: Irasin ko tayo na ako pilo ng Facebook yung kumpang nitsin apagin ko tusang naat pa kaya akfisit apag kuslo yung man niko itakotakang nak itakotakay yun nak imarun ni itakotakay tut at atsmong nak takwa irinut kanak pingakot kaktigat at sa simas irat uwan iwan sigiraswak patasaruk nukarak ko inosutok irasin ko at sapok kumukot itakotit at atsmong kasiginisa at pingakotipaka Kingwang wagut merkangut pingasut merang wido at atsimokasing akusut takpaka asan ninarin naput ang nudagut asakagut uwingado. Isumakasing inaktubido so.
1: Testa mat.
2: Una ukaktukaktan na kakangadi watestan ukasing lataktor nga. Uwungut masyaktong nitsin dusaktang akput utokka ukaktak merkang asan akaruakis ang nudagut.
1: Ida.
2: At kutsi tamat at watarakslungit. Isumakasing inaksuwaktok po.
1: So, ila ko tayo yung sutsip. Ingatlawak to na katatahan na ila asan ninyo na kung itumik mising isang pakpang kasan.
2: Tama po.
1: Tama. Magkreta Johansson, ama atlas mo tasan eh. Kumon. Pero reaktor fika, ningyo itulo tako po ila ko tayo rin at ati mortit tisut. Nalliyutut susokang naranilo. Katarsutit tisut. Иллоуарпассуит атаатсимоокатигалугит нуаннэрсорпассуарарнери эққамақакка уллумиккут утоққартаарунникууллута нунасио торлутиллу ааллакааниккут илақутариссуит атаатсимоортут аллат атулерникуугалуарлугу сули мисигисарпунга илақутақарлунга уллумиккут кисимииттутут мисиннарпоқ куясақаангили уллутсинни аттавеқақатиги аттавеқаатсеқарнникууммат таамаариллу тақанимут атаатсимуунгиккалуарлута исигалута оқариссиннаасарпугут мисигиссутсит аллаат аллатут аторлугит куянақ уллоқ аторлуэриси
2: куянарлу тус фейсбук китсин аллассумас таамаариллу таама тусарфигиларпугут Saramit, akulingin mo itong aling asanitsin taso na kasi utisak po tasto kinilakpak po tasto ka kung awitak to talo tanto sakfigisus ang ngopak po ikipa kula ko takarungo Lisa Nielsen ni Thomas isposition ni Lutnit ng Nordreal from Sim isuriyakan ni Gusan ni Torija Johnson ikipa kula ko takarungo tasto sakfigisus ang ngopak

Ahorita el meu aguia. Oh, tarana y taka ngano kon dara telepon na aniki. Ah, ipun ti meto na bang kain bus mai ro kon dara telepon. Ya ni suani meu wa ke ta pro go wa wa suani meu. Dikina ko me ko ngko era ko kan na param katikroi na wan ti tinga pung ayu.